0: radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
1: Best of the best.
2: Best of the best.
1: Best of the best.
2: Big Sound FM.
3: Big Jerry na on Big Sound FM.
4: 95.9 Big Sound FM on Big Radio. Magandang Sabado. Magandang Sabado mga kaibigan. It's another beautiful Saturday. It's gloomy, but of course we always try to bring out sunshine right inside your radio sets. Big Jerry here mga kaibigan, perking up your day sa ating Pinoy favorites. Mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Anong meron ngayong Sabado mga kaibigan? We are of course experiencing a 25 degrees Celsius temperature, right? And the chances of rain is 8%, humidity 77%, and of course, the wind is traveling at 5 kilometers per hour. Mostly cloudy tayo ngayon mga kaibigan, right? Kaya yung mga gusto mag-stroll, mga bisita natin dito sa Baguio, welcome to Baguio City, yes! Kablawan tayo man apon yung mga bigat, yung mga tropa natin, lalo na yung ating mga masusugid na tagapakinig at ating mga sponsors, Alabanza Meat Store, of course, the best meat store in town. They serve the best longaniza and the freshest meat in town. Kaya yung mga bisita natin taga Manila, pag gusto nyo mag-uwi ng longaniza, pauwi sa inyong mga bahay-bahay, pagbalik nyo sa Maynila or anywhere else, aba eh, daan lang kayo sa Alabanza Meat Store. Yan, masarap pong longganisa nila dyan, right? Magandang morning kay magandang Big Boss, Ma'am Pauline Alabanza Balaharia. Yes! And of course kay Miss Joanne to Eddie, Riza, RV, Mario, Albert, to Ramir, John Ray, yan, Lynn, Tala, yan. Hi, Tala! Diba? Ganun din kay Dindin to Janet De La Cruz, family kay Jojo Laba, Nalabs nila mga seniors. Diba? Mga pensyonadong gustong-gusto ni Jojo. Yan. And kay Rizal, kay Ricky. And of course, mga kaibigan, ang Explore Bike Shop. It is located at number 10. Abanao Extension. Yung mga gustong bumili ng bisikleta. Mahal na kasi sa gasolina. Aba, ay mag-bike na lang tayo din. Ay! Sumali pa sana kayo sa ano, sa Tour of Luzon.
5: Very good.
4: Ano ba? 37 minutes after 10 o'clock, tuloy-tuloy pa rin ang ating kasiyahan din at sa ating mga masusugid na takapakinig. 88.7 Big Radio, Tagbilaran City in Bohol. And of course, 105.5, Big Sound FM, City of San Fernando, LU. At kay paring Romy Espinola, buksan mo, papasukin ako. O, di ba, bunga? Babayaran ko utang ko. O, di ba, lang mga pogi drivers on the road, please drive carefully. Aray sa magandang multo. Cup of Joe, one of our biggest pride, ang Cup of Joe. Sikat na sikat aring multong aring mga kaibigan. Dito lang siyempre pa, Big Radio na, Big Sound pa!
6: Sabado na, Pinoy Playbullets na.

0: Ikaw.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Mga kaibigan, andito na ang Bliss Laundry Soap and Detergents Refilling Station. We refill your empty gallons with dishwashing liquid, fabric softener, liquid detergent, car shampoo, pet shampoo, hand soap, liquid bleach, and toilet bowl cleaner. All premium quality products at a very affordable price. Free delivery for every 5 gallons refill. Send us a message now at 0967-008-8223 or visit our Facebook page at Bliss Laundry Soap and Detergents.
4: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
5: Relax, hindi ka nag-iisa.
4: Ay, akala ko ako lang.
6: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
7: The best of the best music with Big Jerry.
8: 95.9 Big Chat FM at Big Radio. 10:48 is our time. Ayan mga kaibigan, conserve energy. Di ba, ma'am?
9: Very good.
8: Yes. Pag hindi nyo kinakailangan ng mga appliances ay unplug your appliances. Yan, to avoid fire. Yan, di ba? Overloading. Ayan. Kaya pag ilalaysan yung mga bahay-bahay, kunyari magbabakasyon, aba, ibaba mo na yung ano, yung inyong circuit breaker, di ba, ma'am?
9: Very good.
8: Malay mo. Kaya nagbakasyon, kinitkit ng daga yung wire dun, pagdating mo dun, naksit, di ba? Conserve energy and as well as conserve water. Yan. Make sure before you go to sleep, check your faucets. Yung mga natulog dyan, yung mga nilang mga gripo. Kung may mga butas na yung mga gripo dyan, mga kaibigan, aba, inyo yung tawagin na ang tubero, ha? Nang maayos-ayos ni mga tumulo na, tumulo na. Hello kay Sir Ryan Peña at ang the host of ng SP Barbershop na lagi nakikinig. Sir Ryan, kumusta na ikaw dyan? And of course, ito mga pangyaring nangyari ngayong araw na ito mga kaibigan, May 16 noong 1966. Alam niyo ba kung ano nangyari? Launch of China's Cultural Revolution. The Chinese Communist Party issued the May 16 notification, a political directive initiated by Mao Zedong that sparked a decade of violent social upheaval. Yan. At siyempre ngayong araw din na ito, ha? May 16 noong 1975, the first woman, yan, to climb Mount Everest, Japanese mountaineer Junko Tabe, yan, Junko Tabe became the first woman to reach the summit of Mount Everest, conquering the peak 22 years after the historic first ascent, mga kaibigan, yan. Ascent, yan, di ba? Ascent, ibig sabihin pag-akyat, pagbaba naman, descent. Yan, di ba? At syempre mga kaibigan, noong 1961 naman, ngayong araw na ito, ang mga nangyari, South Korean military coup. Yan, General Park Chung-hee. Yan, Chung-hee led the military coup d'etat that overthrew the Second Republic, dissolving the National Assembly and seizing control of the government. You know what? Lahat ng mga ganyan malang pangyayari, ganyan din nangyari sa atin dito sa Pilipinas, di ba? Mga kudita, yan, mga kupdiitat, yan, mga kupdiitat. Kudita po yan, mga kaibigan. Anyways, meron pa po tayo nalalabing siyam na minuto bago mag-alas 11. It is now 10:51. Tuloy pa rin ang ating mga tugtugan din ay Pinoy Playboards, Make It a Good Habit every Saturday. Waking up early in the morning, ay siyempre pa, Big Sound na at Big Radio. Di ba, ma'am?
9: Very good.
8: Yes! Mga tugtugan din is all satisfaction guaranteed with an ordinary song. This one is an ordinary song. Special girl like you. Ayan na, pare. Dito na siyempre pa. Big Radio na, Big Sound pa!
1: Pinoy Playboards.

0: noi, Playboyz.
1: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
2: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujitsu, Whirlpool, Mita, Technogas, Technic, Iberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, aircon, parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
3: 0912-229-6720.
2: RSK Appliances, Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
4: Lulumteng, tipo pusay, iti ay atente di biyag. Mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Tanasayag, di pa nagtaripado da, ta uwan, idas-dasi ta, namak ng uwan. Huwendo na kurawa, di Juices Funeral Homes. At atyapil ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa agada sa dya, Bakmutan, Ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilocos Sur. Lascud, Candun City, Ilocos Sur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, Kenti Main Branch da, sa dya, Kinabite, Baguang, La Union. Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matulon, ning Miss Nendita Apilado Gonzalez. Mabalintayo nga kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144-9-0927-683-29-08-0927-683-2908 or 0919-991-2188. Juices Funeral Homes, si pupunong nga nagserbi nga

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, Poro Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Sabado na, Sabado na, Pinoy Play Bullets na.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Paano malalaman ng marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
4: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
5: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, ito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee?
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
10: Best of the best, best of the best, best of the best. Big Sound FM.
11: Big Jerry na on Big Sound FM.

0: Tigas-tigas mo.
1: Oh, yeah.
2: Pinoy Playboyits. The hits all day. The best mix. From the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.
4: Kakailan, amoyo mo nga tan tatanga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itidagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may bagan no kasano kabayag na. Datoy crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta. Ma-crossover tayo datoy energy crisis tayo.
2: Sabado na, Sabado na. Pinoy Play Bullets na.
5: Dali pa po na Big Sound FM mo lang Sabado. Tunay nga naman. Ba't kaya mga tao mga kaibigan no? Pag laging na ulan, nareklamo, ulan ang ulan eh. Pag mainit naman. Oh, napakainit eh. O reklamador, wala man lang sabihing, uy, para, you know, okay lang yan, para kwan, tsurba-tsurba. Alam mo, nakakapag-appreciate lang sa utang ulan. Yung mga bagong kasal. 48 after 12 o'clock, yung magpapaaraw ng mga kaibigan. Maraming masalam sa ating mga Pinoy, tugtuging Pinoy, mga kaibigan. Mula sa pagising sa umaga, hanggang sa pagtulog sa gabi, ayan ay lagi nagaganap tuwing Sabado, mga kaibigan. Ha? Yep, ito pong ating quotation for today. Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. That's coming from Maya Angelou. Oh, diba? Huwag kayong makontento sa nung nagawa nyo yung araw na to. You have to be better for you did better yesterday. But of course, you have to do more better for tomorrow. Diba?
1: Very good.
5: You should not be contented of what you have done yesterday, but you do more better that you're going to do for today. Ah, di ba? Nawatan yung apo. Anyway, that's about it for me. Kita-kits na naman po mamaya mga kaibigan. Tayo po yung manananghalian muna. At syempre, mag-charge muna tayo ng masarap na pagkain diyan. Oh, di ba? Ako po yung dupos na nagpapasalamat sa inyo. Ako po yung naging lingkod, your captain of the airways, Big Jerry. Lagi nagsasabing stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Get to go, kuligo! And always remember, friends, I love you all with habulan na tayo sa Senado. Nag-habulan na sa Senado, no? Grabe, mayroon pang barilan sa Senado, habulan sa Senado. Ano ba yan? Nangyayari sa ating bayan? Maraming alam mo. Ito lang real talk to mga kaibigan. 100% ha, na pinapakita natin sa buong mundo na lahat ng mga Pilipino dito ay bobo. Diba? Mga bobo. Diba? Ano kasi? Ha, mga inilulok-lok nyo rin, mga bobo din. Diba? May mga matatalino. Huwag yung di porket sikat o kaya may pangalan, tsurba-tsurba. Dapat yung totoong nag-aral. Diba, ma'am?
1: Very yan. Good!
5: Oh, sabagay. Kung sino pa yung mga totoong nag-aral, yung pa yung mga professional na magnanakaw. Diba? Hindi natin masabi. Diba? Oh, kaya dapat, ewan ko ba, ano talagang dapat ano, kaltasin ng kapag puno na yung salop, dapat kaltasin mula ulo hanggang paa. Palitan ng maliliit na buwaya. Paglaki, buwaya pa rin. Oh, diba? Ay lako, Pilipinas, bumangon ka na. Dito lang siyempre pa, Big Radio na. Ha? Big Sound pa!
6: Big Sound FM!

0: Pinoy, Pinoy Playburits. The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di ka sigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs.
2: Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents. Bliss Laundry Soap and Detergents.
1: I-bliss mo na lahat ng mga labada mo.
2: Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. De kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sig Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag. Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Hindi
4: na po umulit.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound
6: FM! Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playburits. Dito lang sa Big Sound FM.

0: pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: When memories fade, stories deserve to live on. Introducing Eternal Link, the Philippines' digital legacy platform that preserves your loved one's life story forever. With a simple link, you can share with family and friends. Anyone can revisit photos, videos, messages, and meaningful moments anytime, anywhere. Scan the QR code or open the memorial link, and their story comes to life. Honor a life. Keep their memory alive. Visit eternallink.com.ph today and make a legacy eternal.
2: Handog ng Vanguard Radio Network sa bayan. Kasama ang Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Alamin at himayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!
3: Magandang hapon mga kabatas! Naku, isa na namang Sabado afternoon. Mga kabatas, isa na namang pumalaman at makwelang pag-alam at paghimay po sa issue at batas ang ating papag-usapan ngayong hapon na ito. Ang issue, madami ho sa ating kabatas ang nalilito sa kung ano ba talaga ang mga karapatan ng lupon. Alin dito ang sakop ng otoridad nila at alin ang hindi na? Samantala, mga tanong po ng ating mga kabatas na bibigyan ho ng malinaw na paliwanag ng ating attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico, abangan po yan sa libreng payong legal. Issue at batas, ating pong aalamin at ihimayin dito lamang po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama siyempre ang ating hagikik ng bayan, si Ms. Jen Galvez, and ang attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico. Good afternoon!
4: Hagikik ng bayan.
5: Good afternoon mga kabatas! Hello! O bakit may reklamo ka?
4: Wala.
5: Oh,
4: wala.
5: Yun. Buti naman.
4: Parang naisip na may reklamo ako.
5: Ay, kasi yung tono mo, hagikik ng bayan.
4: Yung may tono na nagre-reklamo. Hindi ganun yung tono.
5: Hindi, nag-iisip ka eh.
4: Yung madalas na tono niya.
5: Okay. Hindi, nag-iisip si Attorney Edward. Ay, mga kabatas, magandang hapon po and welcome back. Uy, Rico John Ferrer, yung palang ano, yung palang nakalimutan kong sabihin sa'yo nung nag-birthday ka, sana nagdala ka ng cake.
3: Okay. Hindi, kasi yung cake, ginagawa pa sa Baguio. So...
5: Ano flavor? Malamang.
3: Strawberry.
5: Hindi, ube.
3: Strawberry, ube.
5: Ayan. Mga kabatas, Attorney Edward Chico, ang ating pag-uusapan ngayon, relate na relate yung mga kabatas natin kasi maraming mga nag...
4: Yung mga mahilig makipag-away.
5: Hindi naman. Bakit ganun kaagad na?
3: Ganun?
4: Oo, meron ako.
5: Hindi naman yun.
4: Yung chahin ko dati. Buwan-buwan, nalulukon eh. Lahat na inaaway yun eh.
5: Oo nga.
4: Diba, may mga ganun, laging nalulukon.
3: Parang hindi kompleto yung linggo pag walang naaway sa isang araw.
4: Pag hindi siya nakipag-away. So, lagi siya sinusubog sa barangay.
3: O, di suki na.
4: Meron naman isang barangay dati, di ba, napanood mo sa Maynila. Ang pinalulupon nila, yung chairman.
5: Pwede ba yun?
4: Chairman. O, siyempre. Siyempre, pwede. Taga-barangay din yun eh.
3: Anyways. Pwede yun.
5: Yung lupon, yung sa barangay ba na yan, attorney yung lupon, ang tawag ba dyan yan yung barangay justice? Tama ba?
4: Hindi, ang tawag yan, lupon ng mga tagapamayapa.
5: Yeah. Okay. Pwede mo bang ano?
4: Kasi ang purpose lang talaga ng lupon ng tagapamayapa, as the term itself would suggest, magpapayapa sila, hindi ba? So nagpapacify sila, nagmimediate sila para magkasundo. Mm-hmm. Kaya lang maraming mga member ng lupon, hindi ba? Sila pa nakakagulo eh.
5: Abusado.
4: Hindi na magkasundo, nag-aaway lalo. Pero wag ko tayo mai-intimidate sa lupon, ano? Lalo na yung mga lupon na naiintindihan nila yung trabaho nila. Ang purpose lang po nila ay pagbatiin po tayo. Hindi sila korte, ha? Kasi maraming ganun. Ako, papabarangay ako, attorney. Baka mamaya mag-ruling yung barangay ng laban sa akin. Mm-hmm. Parang biased yung barangay, di ba? Wag ko kayong mag-alala because at the end of the day, hindi naman sila nagdi-decision doon sa pinag-aawayan ninyo. Mm-hmm. Ngayon, bakit ba kayo pumupunta sa Lupon? Yeah. Maraming functions, unang-una sa lahat. Siyempre, magkakapitbahay kayo. Maganda na mapag-usapan muna sa barangay kaysa pumunta kayo sa korte, di ba? Mm-hmm. Pangalawa, magkasos pumunta talaga sa korte at pati panahon. Pangatlo, higit sa lahat, gusto din nating mabawasan yung mga sinasampan na kaso sa korte na kung tutuusin,
3: pwede naman
4: nakakapagpabagal din ng mga proseso. Okay. Kasi isipin mo, isang RTC halimbawa ngayon, may 1,000 kaso. Kaya pagka nag-hearing ka halimbawa ng January, minsan eh, kahit na may continuous trial na tayo, walang magawa, susunod na hearing mo na March, hindi ba? April, hindi ba? So, isipin mo, mamumuti na yung buhok mo, hindi pa tapos yung kaso mo. Hindi ba? Yung anak mo.
3: Nakapagpatawad ka na, hindi pa tapos yung kaso.
4: Hindi po. Eh, minsan nga yung anak mo, hindi, di ba may joke nga niyan, yung abogado daw na... Yung abogado na nasa tagal ng kaso, yun ang pinanggastos niya daw dun sa anak niya para maging abogado na. So, nung naging abogado na, pumalit naman dun sa... siya naman ang may hawak ng kaso. Di ba? Ganun yung joke eh. Tapos itong anak ang ginawa naman, pinatagal niya rin parang pinang-aral doon sa apo. So yung point natin, we're very, very litigious. So kaya nagkaroon ng Lupon ng tagapamayapa. Tandaan natin, hindi siya korte ha.
3: Okay.
4: Pag kayo pumunta sa Lupon, huwag kayong matatakot. Kung magamisa kasi, nakakatakot din kasi yung mga miyembro ng Lupon, minsan hindi nila alam na tagapamayapa sila. Minsan nga, nagkakagulo pa, hindi ba nangakusa sila doon. So hindi dapat ganun ang training nila. Ang training nila ay pagbatiin yung mga partido. Kasi alam mo na yung mga typical na Lupon, di ba mga itsura niya pagbabahil, kadala sa may bilbinin. yung mga makachismosa.
5: Grabe naman.
4: Yung mga kadalasan na nasa Lupon. Eh. Tapos minsan yung paglalaki lasinggero. Di ba mga ganyan, di ba? Huwag ko kayong matatakot. Ang purpose lang po ng Lupon ay pagbatiin kayo. Ngayon, ang tanong, lahat ba ng sigalot sa barangay ay pumupunta sa Lupon? Well, kung civil case yan at kayo yung magkapitbahay, so definitely you have to go to the Lupon ano, para magkabati kayo. Kasi wala naman nakukulong sa kasong civil. Mm-hmm. So baka naman mas madali magkapatawaran. Mm-hmm. Ngayon, kapag ka ang kaso naman ang parusa ay lalampas na sa isang taon, hindi mo na kailangan pumunta ng Lupon. Alam ba, murder, homicide, yung mga malalaking kaso.
5: Yung criminal case, ganun?
4: Na mabibigat. Hindi na mabibigat. Pero kung mga slander lang. Kadalasan naman kasi ang away sa barangay, mga slander lang kasi maraming chismosa dyan. Eh, diba?
5: Totoo naman. Away, so, kapitbahay.
4: Yung tsahing ko na, kaya yun naging nalulupon kasi alam niya yung kwento sa buong barangay. So in fact, hindi pa nga nangyayari, nahulaan niya na. Iba yun eh. Bago niya, pag na-chismis niya na, hindi pa nangyayari yun. Diba? So lagi siya, totoo, lagi siya napupunta sa Lupon. So ang purpose niya na ipagbatiin nga kayo. Ngayon, may mga kaso na jurisdictional requirement ang pagpunta sa Lupon.
3: Okay.
4: Ibig sabihin, kapag hindi ka pumunta sa Lupon, madi-dismiss yung kaso mo.
3: Kaparis nang?
4: Oh, well, yung mga kaso na dapat dumaan sa Lupon.
3: Ayan.
4: Kagaya na nabanggit ko kanina, yung mga kasong kriminal na medyo maliliit lang, ano, hindi lalampas na isang taon ng pagkaparusa, tsaka yung mga civil cases. If you don't go through the Lupon, ay madidismiss yung kaso mo sa korte.
3: Parang naging requisite na yun.
4: Requirement. So paano ginagawa? Pupunta ka sa Lupon, kadalasan tatlong hearings yan eh. Mm-hmm. Diba? Tapos pag hindi kayo magkasundo, ini-issue ka na tinatawag na Certificate to File Action.
5: O yung CFA.
4: Oh, diba? But interestingly ha, hindi kasama sa Lupon ng korporasyon.
3: Ah, hindi kasama.
5: Okay.
4: Kapag ka-korporasyon, alam mo, kaaway mo korporasyon,
5: hindi ka na kailangan dumaan.
4: Kasi kailangan natural persons lang yan.
3: Okay.
4: Pero ako, may mga kliyente ako na mga kahit korporasyon na nagdedemanda, minsan yung representative, pinapapunta ko pa rin sa barangay kung magka-barangay kasi baka nga magkasundo.
3: Oo.
4: Di ba? Kasi malaking
5: just
4: bagay.
5: Just for the sake of that, pero hindi siya talaga required sa law, attorney.
4: Oo, pero maraming mga magaling din talaga na Lupon eh. So, may mga award din yan ha. May mga barangay
5: sa DILG siguro.
4: Depende na yan sa LGU. Depende. Like sa Quezon City, if I'm not mistaken, in fairness kay Mayor Joy, alam ko may mga award dyan yung mga mahuhusay na Lupon.
3: Paano pag kayong isang party dun sa barangay, nagdala ng abogado, pwede daw ba yun?
4: Well, technically, hindi naman din talaga bawal yung abogado. Kaya alam, minsan yung mga Lupon, ayaw nga nila may abogado. Kasi gusto ng abogado mag-away para may kaso.
5: Oo, totoo.
4: Sayang naman yung appearance, di ba? Sayang yung... Hindi, but seriously, actually, kadalasan, hindi talaga pinapupunta yung mga abogado kasi pag ando doon sila, minsan nakakagulo din sila, di ba?
3: Nakaka-intimidate din.
4: Although technically, parang hindi, wala naman ako nakita sa batas na bawal talaga. But, I really don't know. Pero may mga nakikita ko pumunta rin yung mga abogado eh. Pero sinasabi sila ng lupo na ano lang kayo, because basically dapat talaga niyan yung partido lang.
5: Halimbawa, attorney, sabi mo kasi, 'di ba, usually tatlong beses 'yan pinapag-usap. Mm-hmm. And then kung hindi magkasundo, even after the third try, saka bibigyan ng certificate to file action. Paano kung halimbawa sa una pa lang hindi nagkasundo? Gusto ko na ng ano, ng certificate to file action. Ayoko na ng tatlo, ayoko nang tapusin 'yan. Pwede ba 'yan?
4: Minsan ini-insist talaga din ng lupon eh, na tatlong beses ano. Parang sa marami kasing ginawa yung batas na pwede kayong mag-mediate pag may kaso. Mm-hmm. Una, mag-uumpisa niyan yung barangay. So sa barangay, kahit ayaw nyo pa lang sa una, talagang in-schedule nila ng kadalasan ng tatlo kasi balay mo magbago isip. Di ba, misa kahit magkagalit yan, pagka nakausap, nakarinyo mo lang ng konti, baka naman pwedeng bumigay din.
3: Nalambing mo.
5: Mainit pa ng una
4: kasi,
5: eh.
4: Kasi kadalasan, di ba, pag unang sultada, medyo
3: sultada mainit
5: ka. Talagang diba? Ganun yung salita parang mo. Sabong, mga salitang barangay.
3: Sabong.
5: Okay.
4: Dapat kasi hindi kasi sigit pag di masyadong alam. Tuloy, napapahiya ka. Pinag-uusapan namin dito, sabong eh. Gusto mong mamahiya, lumabas ikaw.
5: Sabongero ka? Sabongero ka?
4: Hindi ba porkit ginamit ko yung salitang sultada, ibig sabi sabongero ako. Yung ba ang ibig sabihin ng sabongero pag
5: hello,
4: ginamit
5: Gretchen
4: ko
5: yung term? Hello, Gretchen
4: Pareto. Bakit siya sabongero si Gretchen? Oo, sinasabi mo. Oo. Hindi daw siya sabongero, sinasamahan niya lang dati si Atong
5: Ang. Talaga naman, hiyang-hiyan naman
4: ako naman siya, hindi naman daw siya nag-ano, hindi naman daw siya tumataya.
5: Okay, fine.
4: But anyways, yun nga yung sinasabi ko, sa putakin ng barangay, o hindi kayo nagkakagay, tandaan natin ha, yung pong yung katalungang pambarangay, yung lupo ng tagapamayapa ay applicable lamang yan pag magkabarangay kayo.
5: So okay. Kung hindi siya kami ni Rico, magkaiba kami ng barangay.
4: Kaya, kung hindi kayo magkabarangay, pwedeng ibang barangay pero adjacent barangays kayo.
5: Meaning to say,
4: magkatabi. Pero ba, malayo, ako ay nasa Luzon, tapos isa nasa Mindanao. May mga ganyan na pupunta sa barangay kasi they were hoping sa gagalit ngayon. Attorney, bakit ganun? Nireklamo niya ako sa barangay sa may Pulanggi. Taga saan ka ba?
3: Correct.
4: Taga Ilocos, magkalayo. Oh, diba?
5: Layo, obviously.
4: So hindi na po applicable ang lupon doon.
5: Saan na dapat?
4: Kaso na. Ngayon ang tanong natin ganito, kapag ikaw ay pumunta sa lupon, makita mo, ginawa yung batas para magkaroon ng pagkakataon ng magkasundo.
3: Okay. Yeah.
4: So yung una, lalo na kung civil case ito, di ba, dalaan barangay, hindi nagkasundo, nagsampan ng kaso, di ba, may certificate to file action. Pagdating sa barangay, during pre-trial, nire-refer pa yan sa mediation.
5: Mm-hmm.
4: After pre-trial, nire-refer yan sa mediation center.
5: Baka sakali kasi.
4: Para pwede pagkasunduan pa rin.
3: Okay.
4: O pagdating, pag hindi pa rin nagkasundo yan, dumidiretso na doon sa judge.
3: Uh-huh.
4: Para pinagkakasundo pa rin sila.
3: Doon
4: so maraming pagkakataon talaga ang dinisenyo ang batas para magkasundo.
5: Kasi nga ina-avoid po nila yung ano, yung file ka ng file sa kaso. Ang dami na ang kaso sa korte.
4: Marami kasi talaga yung mga kaso sa korte. Misa pa nga, di ba nagagalit yung korte, lalo na yung mga nagpapautang. Ginagawa nilang collection agency yung court.
3: Correct.
4: So lahat ng mga tumalbog na cheque, demanda sila ng demanda, nagagalit din ang korte kasi may marami naman sila inasa.
5: Halimbawa, attorney, nagkasundo na kami. Okay na. Okay na kami ni Rico dyan. Sige, hindi na kami magdidemandahan. Legal ba yung kasunduan na na-form because of the intervention ng lupon?
4: Oo, it carries weight. Ano, pagka nagkasundo kayo, edi syempre, merong ano yan, merong ika nga ibasihan. Ano? Kasi kinakailangan ay susundin mo yan, hindi ba? Yun ang pagkasunduan ninyo.
3: At pag hindi nasunod,
4: edi syempre, you can always go to court.

0: baka taong bayan
1: naman. Kakala mo naman to. Oh, grabe. Ano to, senator?
0: Sampu-sampu lang ang nanonood.
1: Uy, grabe ka.
0: Hindi, ganito. Ano? Gusto ko lang sabihin sa mga taong bayan po, sa mga nakikinig sa ating mga kabatas, natandaan nyo po, hindi po korte talaga ang lupon. Again, inuulit-ulit ko yan. Huwag kayong matatakot. Hindi porkit pinalupon. Iba nagagalit. Pinalupon ako, attorney, paano gagawin ko pang hindi ako dumalo? Baka mamaya matalo ako. Hindi kayo matatalo. Dahil pagkakasunduin lang kayo. Ngayon maraming nagsasabi, eh pinagkakasundo lang pala, hindi lang ako pupunta. Eh kaya lang ho, if, yeah, it's your choice, pero wag niyo sayangin yung pagkakataon na magkaroon kayo ng oportunidad na makipag-usap. Kasi alam mo, sa totoo lang, ako lumaki ko sa paniniwala that all feelings are actually legitimate.
1: Correct. Yeah.
0: Kung baka minsan nakala natin, tayo lang yung nasaktan. Minsan nasaktan din yung kasama mo eh.
1: Uh-oh.
0: Kinakailangan lang
1: ma-recognize. You ma-recognize. Do not just invalidate.
0: You do not invalidate.
1: Tama naman.
2: Eh paano naman yung mga barangay officials o miyembro ng Lupon na imbis na pagbatiin, eh para bang ano, parang nan, ano, parang pinupush pa.
0: Kasi diba? Nananakot sila. Well, pwede mong ireklamo yan, ano, because that could be a ground for an administrative sanction against them kasi hindi naman trabaho ng Lupon yan eh.
1: Kung meron kayong reklamo naman po sa mga Lupon or sa any members of the barangay, pwede nyo po silang ilapit sa DILG kasi under po yan ng DILG. Attorney, last na lang, kung halimbawa bang kasi yung may naglalapit sa atin ng tulong na yung utang sa mga pera-pera, hangga, may amount ba yan? May specific amount ba na ito pwede lang dito sa Lupon? Ito, or wala, totally hindi?
0: Basta magkabarangay kayo, eh, pwede kang pumunta ng Lupon, lalo na kasi kung civil cases nga lang yan, at magkabarangay kayo at wala namang kulong dyan, eh, baka pwede mapag-usapan. Kasi sayang talaga yung pagkakataon, hindi ba? Kung hindi mo dadaan sa Lupon. Eh.
1: Tama.
2: Para mas konti na yung mga kaso na hawakan ng korte.
1: Eh, paano kung yung nasa Lupon din yung kina-question mo, yung kaaway mo?
0: Of course, mag-ano siya, mag-inhibit siya doon, hindi ba? Pero,
1: hindi siya pwedeng sumali sa...
0: Madalas na nangyayari talaga yan. Minsan nakakaaway mo yun sa mga
1: barangay,
0: Lupon.
1: No?
0: Kasi, yung mga minsan yung mga miyembro ng Lupon, hindi rin natin mapipili ng tama. Eh, diba? May mga miyembro na chismosa halimbawa. Tama. May mga ganyan, chismosa na miyembro ng Lupon. Alam mo yun, yung medyo babae na maliit na mataba na...
2: Grabe!
0: Natapos, yung buhok hindi nagsashampoo. Kadalasan ganyan yung mga ano eh.
2: Itsura mo ala.
0: Itsura ng Lupon. Alam mo yung talagang nasa barangay. Alam mo yung ganun.
2: Pero nakakatuwa sa may ano ha, sa may bandang Sagada yata, yung kundi yung nagkakamali. Ang mga Lupon taga-pamayapa nila, mga matatandang babae. Na naka-vest sila tapos may hawak lang ng pamatpat.
1: Stick? Okay.
2: Oo, para kung may magpasaway, eh, yung mga elders talagang...
0: sila na susuweto.
1: Alam mo, merong diba? Before we ano lang move to our TikTok, there's an African proverb. It says, speak softly and carry a big stick. Diba?
2: Ibig sabihin?
1: Ibig sabihin nun, ano ka lang, ayos ka lang, kalma ka lang, you don't have to pick up fight kung hindi necessary. Pero, huwag ka umurong kapag meron. So, I always carry a big stick.
2: Oh, wow.
1: Anyways, Rico dyan. But I didn't say speak softly.
2: O, diba, pinahamak mo rin sarili mo.
1: Ayaw ko sa'yo, Ewan. O, TikTok na tayo.
2: Alright, sige mga kabatas. Isang minuto, bibigyan po natin ng mga salita o phrases si Attorney Edward Chico para i-relate niya sa batas.
1: Tignan natin.
2: Para po sa ating segment na tinatawag na TikTok. Alright, so timer
1: starts now.
2: Tanod.
1: Moi.
0: Tanod. Oo, yun yung nagbabantay sa barangay, di ba? Yan yung mga nakachaleko, tapos meron silang ano. Nakachaleko yan. Tapos meron silang batuta. Madalasan batuta.
1: Ayun na nga, susunod ko na sana, batuta.
0: Batuta.
2: Ayan.
0: Magkakaibang sukat yan, may malaki, may maliit.
2: Ayan.
0: Yung batuta ko malaki. Oh, meron sa may malaki
1: isa talaga. Isa, Atty. Chico.
2: Oh, barangay hall.
0: Barangay hall. Edi, dyan nagdaos ang mga barangay, di ba? Yan yung opisina nila.
1: Okay. CFA or Certificate of Final Action.
0: Certificate of Final Action, kailangan mo yan kasi madidismiss yung kaso mo sa korte pagkawala.
2: General Assembly.
0: General Assembly. Assembly yan ng mga general. Ibig sabihin, generally ng mga tao.
2: Generally mga tao.
0: Oh, ano pa?
1: Cap.
0: Ano?
2: Cap.
0: Anong cap? Sumblero?
1: Sikap.
2: Ah. Sikap.
0: Ah, yung si Kapitan. Di ba si ano yan? Si Bong Revilla.

0: TV series siya yung
1: Captain. Hindi na yun.
0: Oh, tapos siya nakulong siya. Nagnakaw sa flood control, allegedly.
1: Slander. Ito naman.
0: Allegedly lang.
1: Allegedly lang po. Uy, mga kabatas
0: ha. Hindi pa siya presumed. Hindi pa siya guilty. Oh,
1: yes. Tama.
2: Allegedly. Oh, magandang hapon po sa lahat ng mga kapitan at kapitana sa buong Pilipinas. Okay. Oh. Mga kabatas, ito ha, kabatas ho natin na lumapit sa Basta Batas Online Edition dahil sa palpak na investigasyon ng police.
0: Okay, palpak naman pala
2: Ano na kaya ang status nito? Abangan ho natin yan sa Libreng Payong Legal dito lamang po sa Basta Batas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
2: Alright mga kabatas, kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong panghapon na programang Basta Batas. At ating text line ha, huwag kalilimutan, 0939-431-1244. Ito na, libreng payong legal para po sa ating mga kabatas. Ito, ang unang problema, napakahaba nung binigay niyang problema, ano...
1: Ganito muna ang gawin natin. Habang si ano, siguro let's skip that part muna, yung question na yun, because masyado po siya talagang mahaba mga kabatas. Uh-huh. Para siyang sulat. So what we're gonna do is I'm gonna have Kali, can you please can you please summarize itong tanong na to? Pero bago po yung questions natin mga kabatas. If you remember, meron pong palagi kaming sinasabi dito na Basta Batas Online Edition, hindi ba, Attorney Rico Jan? Mm-hmm. Every Tuesday po yun ang hapon, ang schedule na po natin is 4 o'clock, okay? From 2 to 4 sina. From 2 o'clock, ginawa po nating 4 o'clock. Mm-hmm. And it was in this segment po, in this program po, sa social media lang po yan kasi, kasama po natin noon si Attorney Alex Erese. May tumawag po sa atin, may humingi ng tulong regarding dun sa anak niya na nakipaglamay at hinabol ng panaksak ng kutsilyong malaki. Hindi naman, thankfully, hindi naman po mga kabatas namatay. Hindi naman kasi nasaksak. Pero hinahabol siya, maraming nakakita, at nakunan pa ng video, yung may hawak ng pangsaksak, hinahanap yung lalaki, pinuntahan sa bahay. And then ngayon, ang problema po dito, ang naging problema po dito, nung dinala na po sila sa presinto, nung nagpunta po sa presinto yung magulang, hindi nga po tinanggap nung police kasi yung video, kasi sabi parang trespassing lang yan, hindi siya talaga evidence. Panoorin po natin muna itong video na to bago ko ipagpatuloy yung update tungkol dito.
6: Ha? Ay, patay tayo dyan, nawala daw yung wallet.
7: Pane, tawagin mo pane yung barangay doon, pulis!
1: Ayun, so doon sa video na yun, nakita nyo, kinuha niya,
2: may panaksak.
1: Oo, nilabas niya yung kutsilyo. Kasi ang nangyari dito, attorney, nung inilapit nga sa atin to, yung po kasing pulis, yung investigator dyan sa Santa Rosa, Ang sabi sa kanya, hindi, pumunta ka muna ng ano, ng barangay ng Lupon. Tatlong beses kayo magmi-meeting at kung ano, saka kabibigyan ng certificate to file action, saka kababalik sa akin. Mm-hmm. Ang sabi nung ano, so hindi ngayon, in other words, hindi nahuli yung may dalang kutsilyo. Oh. Hindi rin pinakita yung video na yan, hindi rin tinanggap ng police kasi ang sabi, ano lang daw yan at issue ng trespassing. Kahit kitang-kita mo attorney doon yung kutsilyo. At ang sabi, hindi rin naman daw nasaksak. So hindi din namatay, hindi nang saksak, doon ka na lang muna sa barangay. At lumapit nga po sa atin sa Basta Batas Online Edition at sa tulong po ni Attorney Alex Erese, eh binigyan po ng instructions na bumalik na yan is not qualified anymore. Kagaya na pinaliwanag ni Attorney kanina. Criminal kasi na yan, 'di ba? Attorney, attempted murder ang tawag diyan, 'di ba? Tama ba?
0: Okay, paliwanag muna natin.
1: Ay, wala siyang mic.
0: Paliwanag muna natin para maintindihan nating maigi, no? Unang-una sa lahat kasi, pwede bang arestuhin ng police on the basis of the video? So, yun yung unang-unang tanong doon, eh, hindi ba?
2: Uh-huh.
0: So, tandaan po natin, pwede lamang pong arestuhin ng polisiyaan ng walang warrant.
2: Mm.
0: Kapag nakita niya, may personal knowledge siya na yung krimen ay ginawa, kagagawa pa lamang, or gagawin pa lang. So, ibig sabihin, may personal knowledge siya na yun ang nangyari. Kadalasa, pag meron ng mahabang panahon ang lumipas at saka ka pumunta sa police, hindi mo na sila pwedeng pilitin talaga na mang-aresto. Bakit hindi mo sila pwedeng pilitin mang-aresto? Kasi by that time, ang remedy mo na is not really to go to the police to ask them to effect an arrest. Kasi nga, hindi na siya papasok to sa warrantless arrest na valido. Kasi matagal nang nangyari eh. So magiging remedy mo niya yan kung magkapitbahay kayo at maliit lang yung kaso, eh tama naman na pumunta ka sa barangay, hindi ba? So, syempre, pagpunta mo sa barangay at yung kaso nyo ay hindi naman lampas na isang taon ng pagkakulong, eh pagbabatiin kayo kagaya na idiniscuss ko kanina.
2: Correct. Huh?
0: Ngayon, kung ang kaso naman ay mabigat, because in this case kasi, pwede mo sabihing attempted homicide, for example, or even attempted murder, hindi ba, na napigil lamang, hindi ba? So, if that would be the case, lampas isang taon niya, pwede ka nang dumiretso sa piskalya.
2: Okay.
0: So, magpa-file ka ngayon ng tinatawag po na complaint affidavit para magkakaroon ng preliminary investigation. So, that should actually be clarified. Ha? Again, ulitin ko, ha? Hindi ho porkit may nangyari, eh automatic, pwedeng arestuhin ng police. Pwede ho yan aresto ng police kapag katatapos pa lamang. Kasi pagkakatapos pa lang, tapos biglang magre-responde sila, mag-i-investigate sila. Kadalasan sa investigation nila, magkakaroon sila ng personal knowledge that it was committed. At tapos, base doon sa mga datos, maaari silang mang-aresto. Pero pag tumagal na, mahirap na i-justify po yung tinatawag na personal knowledge at katatapos pa lang. Eh matagal nang nangyari. So, yun ang gusto kong i-clarify. Hindi ko alam sa kaso na yan kung matagal na silang nakapunta sa police.
1: Kakatapos lang, attorney.
0: Okay, ngayon kung kakatapos pa lang, ganito naman yung gagawin dito, ha, di ho ba? Eh hindi na nga na-aresto ng police.
2: Okay.
0: Ibig ba sabihin, wala na kayong laban. May laban pa din kayo, pwede naman kayo magdemanda na nga doon sa piskalya. Ngayon, ito ang magandang tanong, papaano yung video?
2: Yes.
0: Kasi nagiging issue yung video eh. Sinasabi nyo kasi sa akin, kitang-kita doon, may kutsilyo eh. Bakit sinasabi, trespassing lang? Linawin natin, unang-una, kapag ka may video, hindi ho automatic na admissible yan as evidence.
2: Ah.
0: O, akala kasi ng mga tao, pag ba may video, automatic na ebidensya yan.
2: Na to,
0: hindi, kinakailangan, i-present mo yung taong kumuha ng video.
2: Ayan.
0: O, di ba? Kasi, halimbawa, ito, nakuna ng video, hindi naman alam kung sinong kumuha.
2: Correct.
0: Yung possibility na hindi yan ma-authenticate ay napakalaki. Baka mamaya spliced yan, hindi ba?
2: Okay.
0: O, pangalawa naman, bukod dyan, pagdating sa korte, pinipresent mo rin yung kumuha ng video. Pag hindi mo na-present yan, hindi yan pwedeng tanggapin. Kasi nga, nagkakaroon ng issue sa tinatawag na chain in custody.
1: Yes.
0: Ang video kasi, given the technological breakthroughs that we now have, pwede mong imanipula. Pwede mong, may AI na nga ngayon eh.
2: Correct.
0: So which is why hindi mo basta tinatanggap yan. Ngayon, yung allegation naman ng police na trespassing, on the basis of the video lang, hindi mo rin pwedeng sabihing attempted murder yon dahil may dala siyang kutsilyo. Diba? Hindi mo rin pwedeng automatic sabihin na yun ay sinaksak. Kasi pinakita lang doon pumasok na may hawak ng kutsilyo eh. So at best siguro, pwedeng sabihin mo nagkaroon ng threat, hindi ba? Mm. So ang ibig sabihin, on the basis of the video itself, hindi mo pwedeng sabihin may attempted murder. Kasi nakita mo lang may hawak ng kutsilyo, pumasok sa bahay, tapos nawala na eh.
1: Okay, paano kung attorney...
0: Paano, sige.
1: Paano kung ang reklamo kasi nung nanay is hinahabol yung yung anak niya
0: ito na nga kasi binanggit siyang kanina. Ito nga sasabihin ko, ang magiging basis mo, hindi yung video, kundi testimonial evidence.
1: Testimonial evidence.
0: Testimonial evidence. So dapat ang ginawa nila nung pumunta sa Cebu Police, nanumpa sila na ito yung mga nangyari, pumunta kayo.
1: Attorney, yun nga daw, Rico, dyan. Unfortunately kasi, hindi sila pinanumpa nung police. Right after when the incident happened. At attorney, may dala silang witness, hindi rin tinanggap pa nung police, nung investigator, kasi kamag-anak daw.
0: Ang problema kasi, that becomes to another issue. Of course, you can hold the police liable dahil parang ang nangyari, hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. But at the end of the day, it doesn't prevent you from filing a case.
1: Yes.
0: Kaya lang, wala na tayong magagawa, hindi nga inaresto. So ang gagawin mo, magpupunta na talaga sa piskalya, magsasampa ka ng kaso. Sasabihin mo attempted murder. Ngayon, anong gagamitin mong ebidensya para sa complaint affidavit mo para mapalabas mo ang attempted murder? Yung video, importante.
2: Okay.
0: Kaya lang that video is not enough. Kinakailangan magbigay ng affidavit, mag-execute ng affidavit, yung kumuha ng video, yung may-ari ng phone, yung talagang kumuha.
2: Paano pag ayaw niya?
0: O pag ayaw niya, magiging problema, hindi yan ang magiging admissible. Yun nga ang problema sa video. Meron kasi tayong electronic evidence rule.
2: Correct.
0: Or rules on electronic evidence na hindi porket kinuna ng video is automatic na...
1: Oo.
0: Admissible siya. So that's very, very clear.
1: The same is true for CCTV, no?
0: Pangalawa, bukod naman doon sa video na yun, marami pa namang ebidensya, yung mga nakakita.
2: Yung
0: nanay, nakita niya.
1: Kahit kamag-anak pwede, di ba?
0: O pwede sila mag-execute ng affidavit na kumuha ng kutsilyo tapos naghabulan sila.
1: Mm-hmm.
0: Buti na lamang hindi tinamaan, nagsanaawat. So that could be a case for attempted homicide or murder as the case may be.
1: Mm-hmm.
0: So yun lang, kailangan ko lang bigyan ng linaw na ganyan ang pagpapaliwanag dyan. Yung mga pulis na gumawa ng mali, kung sa tingin mo ay talagang personal ka, hindi nila ginawa nila, pwede ka magreklamo sa PNP because that could amount into an administrative sanction. But that is another story. Yun, kung hindi ka makamove on, ditimanda mo yung pulis. Kaya lang right now, dahil hindi na nga nahuli, hindi mo na pwede ipahuli ulit. So kailangan magdemanda ka na ng kaso.
1: Okay. Ang kagandahan po nito mga ang ganda ng paliwanag ni Attorney Edward Chico, di ba? Another slice natin yan na ayn. As I've said po, yung update po dito, nakausap na natin kasi yung both the investigator at saka yung nanay na nag-complain. So kinausap po ng basta batas yung investigator sa Santa Rosa at piniliwanag po namin nga kagaya rin po ng sinabi ni Attorney Chico na dapat po may proseso, dapat dumaan sa tamang investigation process, hindi po ba? So, long story short, yung investigator po na yon nakipag-cooperate po sa amin at pinatawag po ulit yung mag-ina and then inadmit po yung kanilang sinasabi at eventually tinulungan po sila na makapag-file ng kaso hinggil nga po dito sa issue na to. So, yung pong nanay na nagtiwala sa basta batas, thank you for trusting us at yung pong investigador na muntik-muntikan ng kakasuhan ng admin case sa TNT. Hindi nakakasuhan kasi nga, actually, nilibre pa niya ng pamasahe.
2: Bumawi.
1: Tsaka binigyan pa doon ng pangmeryenda, ma'am. Binigyan po kami ni Sir ng pangmeryenda.
2: O, diba?
1: Oo. So, kung meron po kayong tanong o nanghihingi kayo ng tulong na meron kinalaman sa legal, ang aming pong Basta Batas helpline ay 0939-431-1244 o kaya pwede niyo po kami i-message sa Facebook, YouTube, TikTok. Okay. Yan. Rico John, next question. Okay. Ay, may caller ba?
2: May caller na tayo?
1: Wala pa. O, sige, nire-ready pa lang. Okay, Rico John.
2: Parang nawawala lahat dito
1: nawala lahat yung tanong. Nawala lahat yung tanong.
2: Paki-check na lang natin.
0: Ayan, okay. Ayan, meron pa ba?
1: Alright, meron, attorney. O, okay, Rico John, go ahead.
2: Sandali. Ito. Ang sabi dito, natanggal po kami ng kasama ko sa trabaho dahilan lang po na nag-TikTok po kami. Galing kay Kelvin ito. Ano daw ang pwede nilang gawin?
0: Well, unang-una sa lahat, bakit nga man lang makaisip kasi kayo nag-TikTok? Hindi. Baka yung... Tapos yung TikTok niyo pa, yung may koryo.
2: Oo, diba?
0: Hawak mo.
1: Ang pangit!
0: Ang pangit pa ni Chikote. Hindi, ang problema kasi siyempre pag may trabaho ka, hindi naman pwedeng magti-TikTok ka. No? Lalo pa, ang TikTok pa, ang problema dyan, hindi naman yan para isang minuto lang. May practice yan eh, nagkakamali-mali yan, paulit-ulit yan. So kung nakaka-apekto sa trabaho mo, pwede kang maparusahan. Ang question lang, would that be enough? Natanggalin kayo, hindi ba? So ano ba ang mga standards na ginagamit? Una, depende sa nature ng work mo.
2: Okay.
0: So yung pagti-TikTok could actually amount to removal from the service. Halimbawa, nurse ka, di ba, may operasyon doon ka, nag-TikTok ka. Alam mo yung... Alam mo yung gunting? Daladala mo yung gunting. Hawak mo ang bit.
1: Kadiri.
0: Di ba? Hindi naman pepet. Buksan mo. Papasukin mo. Habang inooperahan ng surgeon. So yung pati-TikTok mo, that could amount to an acquittal. Pero kung halimbawa naman, maayos ka naman magtrabaho talaga at nag-TikTok ka lamang, baka pwedeng masuspindi ka lang or baka pwedeng ikaw lang ay may parusa lang na maliit.
2: Pero
0: diba?
2: Ito, natanggal siya.
0: Kasi pag tinanggal ka, kinakailangan kasi commensurate yung nagawa mo para correct mag-merit ng pagtanggal. Kasi ang nakalagay sa labor code, you cannot be removed from your work unless it is for a valid cause.
1: Uh-huh. Diba? Pero ito, attorney, ano eh, tinatakot to sa, teka, basahin ko yung buong ano niya.
0: Iba
1: kasi
0: pa ba yan?
1: Tumatawag kami dito sa kanya pero hindi nasagot. Okay.
0: Sige, let's go.
1: Pero gusto niya kausapin sana si attorney Aine. Ito, basahin ko. Pinagsulat po kami sa type writing ng resignation na kusa naman, na kusa kami nagre-resign.
0: Naku,
1: tinakot po kami kaso wala po kaming proof na tinakot kami.
0: Okay, unang-una, bakit mali yan? Ano? Kasi pagka ikaw ay nag-resign kasi, hindi ka na makakakuha ng separation pay.
2: Mm-hmm.
0: Kasi you do it voluntarily.
1: Oh, no.
0: Oh, but in reality, hindi talaga sila pinag-resign, sila itinanggal. Iba yun, ha?
2: Mm.
0: Tandaan po natin, halimbawa sa opisina, ikaw ay nag-resign. Mm. And you do it voluntarily. Ika nga ay talagang wala kang reklamo, pumapayag ka, nahiya ka, mag-resign na lang ako. Wala ka nang habol sa kumpanya kasi voluntarily you resigned, eh.
1: No.
0: O, kasi pagka tinanggal ka, kapag yung pagkatanggal sa'yo, it amounts to what we call an illegal dismissal, hindi valid o hindi makatwiran, hindi batas, hindi reasonable, hindi makabatas. So maaari kang magreklamo, no? Either mapabalik ka, reinstatement ka, or makahimik ka man lamang ng separation pay plus payment of other forms of damages. Mm. So diba, ngayon, ang kaya ang ginagawa ng mga kumpanya, ang ginagawa, tatakutin ka, alam mo, kaysa tanggalin ka namin, mag-resign ka na lang. Mag-resign ka naman ngayon.
2: Oo.
0: So sa mga empleyado, wag na wag yung gagawin yan kasi ang presumption, pag ikaw ay nag-resign, wala ka nang makukuha, hindi ka nang makakapaghabol. So ang gagawin mo dito, patunayan mo na hindi ka talaga nag-resign voluntarily, na ikaw ay pinilit lamang, ikaw ay tinakot lamang. At pagkatapos, magpunta ka na doon sa NLRC. Bakit? Dalawa ang na-violate sa'yo. Unang-una, yung karapatan mo, yung procedural due process, hindi lang notice. Dapat nabigyan ka ng pagkakataon talaga na magpaliwanag. Eh dito, imbis na magpaliwanag, imbis na magkaroon ng investigasyon, imbis na magkaroon ng hearing, ang ginawa, ipinilit kang mag-resign, which I think is not lawful, ano, hindi makatwiran ito. Pangalawa, kagaya nga na sinabi ko, yung nagawa mong kasalanan, hindi naman yan dapat yan sapat para matanggal ka. But as I said, depende naman yan kung ano halimbawa ang nature ng trabaho mo.
1: Grabe.
0: Ano ba, nasa, nagtataxi ka. Oh, ikaw, habang nagdadrive pa ng taxi,
2: nagtitiktok
0: ka, di hindi naman pwede yun, hindi ba?
2: O kaya nandun ka sa tuktok ng building, nasa crane.
0: Okay, ano kayo, yung Meralco ka?
2: Oo, yun sa poste.
0: Hawak mo yung mga kuryente. Buksan mo, papasukin mo. Diba? Yung mga ganun.
1: O kaya kakanta ka ng long distance.
0: Hindi namin alam yan, pang matanda na yan.
1: Wow, grabe naman po. Nakakainis naman.
0: Ang mga inaano namin, mga usong TikTok.
1: Mas matanda ka sa akin, energy ko. Kaya hindi ako sa'yo.
0: Hindi ko na alam yung telephone na yan. Hello, ang alam ko, mobile phone.
1: Alam na yung title ng kanta.
2: Pero alam mo yung title ng kanta?
0: Oo.
2: Telephone.
0: Pero hindi ko alam yung kanta.
1: Wait.
0: Hindi ko pa natin. Alam mo ko ba't alam ko yung title?
1: Ako, bakit?
0: Kasi yung mga kagaya mo, laging binabanggit sa akin, pakinggan ko daw. Hindi ko pa napakinggan. Pero nabasa, pero may lyrics na naglagay. Ano yung lyrics na sinabi mo?
2: Long distance.
0: Naging familiar sa akin. Sabi ko, parang yun yung sinabi sa akin.
2: Oo,
0: pero hindi ko pa talaga narinig.
2: Hindi pa talaga.
0: Oo. Ano ka ngayon? Alam mo na naman.
1: Oy, di mga kabatas, meron tayong ano, color, I think, may
0: alam. Let's go na. Ngayon na.
1: Hindi,
0: ayoko nang, gusto ko ngayon na eh.
1: Pasensya na kayo,
0: may break pa ba?
2: May break pa tayo.
0: May break pa.
2: Alright, mga kabatas, mamaya abangan ng ating color. Mga kabatas, kapatid sa kapatid, dahil sa issue ng sinanlang lote, ano ho kaya ang nangyari sa kabatas nating nagtatanong kung ano ang solusyon? Susunod pa rin ho yan dito po sa Basta Batas. Alright mga kabatas, nako, ito ang libreng load o Maya o GCash ang ating pamimigay. Well, mamaya ho yan. Ano? Abangan po ang ating go signal. At syempre, ang ating katanungan ho para sa araw na ito, eto, pakinggan niyo po na mabuti. Ang mga kasong kriminal ba ay pwedeng dinggin ng lupon ng barangay? Is it letter A, pwede? Letter B, hindi? O letter C, depende kay CAP? Ulitin ko po ha. Ang mga kasong kriminal ba ay pwedeng dinggin ng lupon ng barangay? A, pwede? B, hindi? O C, depende kay CAP? Alright mga kabatas, you're tuned in to Basta Batas at tayo po ay nasusubaybayan sa mga pilinghimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network, Big Sound FM at Big Radio. Napapanood din po at napapakinggan ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM at sundan po kami sa Facebook, sa YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
3: Issue Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media, ito ang Basta Batas!
8: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
9: Pero, naiintindihan mo ba talaga?
8: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
2: Hello po sa mga nakikinig sa atin. Ito pa rin po ang Basta Batas. At alam nyo ba ngayong May 16 is tinatawag nila na na-search ko yun. Sabi nila, today is National Love a Tree Day.
0: Oh, alam mo, national?
2: National Love a Tree Day.
1: Hug a tree.
2: Hug a tree. Tukol love sa, a tree.
0: Ano nga yung, di ba, may tula dyan si Joyce?
1: Joyce Kilmer.
0: Oo, sabi niya, poem, I think I shall never see a poem as lovely as a tree. Poems are made by fools like me.
1: Na ginamit ni Loren Legarda.
0: Only God can make a tree. Paano ginamit ni Loren Legarda yan?
1: Oo, yung lunti ang Pilipinas.
0: So, ibig mo sabihin, ma-epal itong si Senadora?
1: Hindi ko nakaisip ng epal.
0: Hindi ko naisip, tinatanong ko.
1: Ganyan bagay.
0: Kung naisip ko, sana sinabi ko, epal siya. No? Sabi ko, yung ba ang sinasabi mo? Gusto kong linawin.
1: Sinasabi ko lang naman.
0: Linawin natin, yun ang gusto mo sabihin. Mamo, Mama, kung sino man yung may kaugnayan kay Senator Legarda dito, inaano kayo Mama Apple kayo. Yun ang sinasabi mo eh.
1: Wala akong sinabi ganun.
0: Para anyway, ganun ang sinasabi mo.
2: Alam nyo po yung tula na yun. Yung tula na yun, makikita nyo yan sa sa Cannon Road.
1: Ah, makikita mo rin yan dati sa sa South Luzon Expressway.
2: Meron yun. Para habang umaakit ka ng Cannon Road, nababasa mo yan.
1: May caller tayo.
2: Okay, may caller tayo para sa Living Pile Legal. Hello, magandang hapon po. Nandito na po si Attorney. Ano po ang tanong nila?
10: Magandang hapon po, Attorney.
0: Magandang hapon po. Ano mo po ang mapaglilingkod ng aming programa po sa inyo po?
10: Ay, tatanong ko lang po sana, Attorney. Sige po. Tungkol po sa... kasi kami, ako ay po isang security guard.
0: Opo, sige po. Ano nangyari po?
10: Ngayon po, kung halimbawa po kasi kami po ay tinanggal dito sa isang kumpanya na aming pinaglilingkuran sa ngayon.
0: Mm. Pag sinabi pa ng kumpanya pinaglilingkuran, yung agency ang natanggal sa inyo o yun mismong kumpanya na kung saan doon kayo nakadetail?
10: Kasi tapos na po yung kontrata since na halimbawa palban kami.
0: Tapos na yung kontrata doon sa kumpanya mismo.
10: Apo. May makukuha po ba kaming separation fee, Attorney?
0: Ganito po yun, sir. Nasa general rule kasi, ang employer nyo po talaga dyan ay yung pong security agency. Oo. Apo. Kasi ang nangyayari dyan, pumasok kayo doon sa tinatawag na job contracting service. Sa general rule, I would assume kompleto ang mga papeles. But I assume may papeles naman ito, may mga certification at accreditation na ito. Yung pong lumalabas na pinagtatrabahuhan yung security agency, yun po ang employer ninyo. Tapos kayo po ay inilalagak lamang sa mga kumpanya na kung saan ay customer noong security agency na pinaglilingkuran nyo. Halimbawa, ako ay galing sa isang security agency, ako ay dilagay sa isang kumpanya para maging security guard. O pag natapos ang kontrata ko doon, ako po'y babalik dapat sa aking mother unit sa security agency at kayo ihahanapan naman po kung saan kayo pwedeng ilagay uli. O yung po, as a general rule, yung pong kumpanya, hindi po sila liable na magbigay ng separation pay sa inyo sapagkat sila po ay hindi ninyo talaga employer. Maliban na lamang, if you can make an issue out of it, palabasin nyo na instead of job contracting, it's labor contracting. Ano ibig sabihin ng labor contracting? Lumalabas na ginamit lang nila yung security agency, pero ang may control sa trabaho ninyo, ang talagang nagsasabi sa inyo ng mga dapat gawin, hindi ba? Naka-payroll talaga kayo, doon talaga doon sa kumpanya na yon. So, that could be a different story, but you have to allege that. But as a general rule po, hindi kayo makakahingi ho talaga ng separation na pay sapagkat hindi naman ho kayo empleyado nung kumpanya na pinaglikuran nyo sapagkat babalik kayo palagi doon sa security agency nyo. Malinaw po?
10: Opo. Pero sa halimbawa po, at sa agency may makukuha po kami.
0: Tinanggal ka na ba ng agency?
10: Opo, kasi papalitan ko ang agency po eh.
0: Dapat hindi ka tatagalin ng agency kasi nga isa yung sa mga pananagutan nila, ililipat ka lang dapat palagi. Diba? At kung ikaw naman ay kailangan tanggalin dahil nalulugo yung security agency, may karampatan ka dapat pabuya doon na separation pay. Dahil hindi mo naman, normally may mga ganong proseso. Pero kadalasan ang ginagawa, inililipat ka lang dapat. Malinaw po?
10: Apo, okay. Salamat po.
0: Maraming salamat po. Opo.
2: Alright, thank you very much. At ingat po kayo.
0: Ingat
2: mga
0: po kayo.
2: Jaguars. Mga Jaguars yan.
0: Kaya ba siya Jaguars kasi guardia?
2: Guardia, oo. Di ba mas nakakatakot Jaguar, di ba? Kaysa sa guardia, security guardia. Alright. Okay, eto naman susunod na na katanungan. Ang sabi dito, Attorney Edward Chico.
0: Oh, yes. Oo naman. Wow.
2: Ang problema ko ay ang kapitbahay ko na nag-encroach sa lupa ko ng 100 square meters.
1: Mm. Ay, nasagot na natin to. Hindi ko siya na-update. I'm so
0: parang
1: sorry.
0: Parang last week pa yan eh.
1: Kailan ba to?
0: Sorry po, nasagot na yan.
1: Eto, sabi nito. Ako, babasahin ko. Verbatim po mga kabatas ha.
2: Sige nga.
0: Ibig
1: Attorney.
0: Sabihin, word for word.
1: Attorney, tulungan sa dule. Kung tagal na taon, sabi nila sa dule. Mula lang 2022, ang taon 2025 year, tulungan nila. Mula 1999 to 2021 year, tulungan nila. Tutulungan nila.
0: Well, siguro, sagutin natin. Legitimate question pa din yan.
1: Tama naman.
0: Ang unang-unang gagawin nyo po, pumunta kayo sa Lunita. kasi, paglakad kayo na konti, malapit na doon yung dule. Hindi, totoo, malapit na doon dule. Ngayon, pag walang nangyari sa dule,
1: hindi,
0: totoo, pupunta kayo sa Inilarsi.
1: Akala mo naman, seryoso.
0: Ay, pero joke lang po yan. Hindi po kami, hindi po namin pinagtatawanan yung mga accent.
1: Ay, hindi.
0: Po.
1: No.
0: Hindi ko lang kasi maintindihan. Eh, siyempre, hindi ko maintindihan. Hindi yung sagot ko, hindi din maintindihan.
1: Pagano din.
0: Ay, pabihira na yan.
1: Well, let's attempt.
0: Hindi, paano ba yung tanong talaga? Sige. Anong nangyari, pupunta sila sa Dole?
1: Hindi. Attorney, hindi tinulungan sa Dole.
0: Ang nangyari, pupunta sila ng Dole. Ang problema, yun, kasi ganito po yun eh. Pag pumunta ka sa Dole, may mediation na effort yan eh. Pagbabatiin kayo, pagkakasunduin. Anong nangyari, walang nangyari. Paano ngayon ang tanong niya?
1: Paano daw ang gagawin? Kasi sa ano to, sa Dole, sa Ipil, Zamboanga, okay.
0: Sibugay. Pagka ganoon, pumunta ka na ho kayo doon sa NLRC, sa National Labor Relations Commission. Kasi pwede na kayong magsampa ng kaso. I would assume, baka illegal dismissal yan.
1: Kasi sa Dole, yung mag-aayusin ka sana.
0: Kasi ang Dole, wala sila jurisdiction sa employer-employee relationship. Eh. Ang merong adjudication NLRC. Dyan ay
1: NLRC.
0: So sorry, NLRC.
2: Ayun.
0: Ayun, nakaintindihan din naman pala.
2: Diretso na sa NLRC.
1: Sabi naman dito, Attorney Erico Jan, Attorney Edward Chico, tanong ko lang po kung pwede din po ako magsampa ng kaso kahit naunahan na po ako.
0: Well, pwede naman. Pwede lang, baka talo ka. kahit sino naman pwede magsampa ng kaso. Hindi ba? But actually po, hindi totoo yun na pagka naunahan ka, hindi ka pwede magsampa ng kaso. Siyempre, pwede kang mag-counter. Ngayon, sa bandang uli, ang importante, sino may ebidensya na mas mabigat, sino yung mas paniniwalaan, sino yung makakapagsabi na ako talaga ang agrabyado at wala akong kasalanan, eh yun ang mananaigan. Kadalasan kinoconsolidate na yung kaso na yan. So, halimbawa, ganito, this is how you do it, hindi ba? Kung kasong civilian, sinampa ang kanya ng kaso, hindi ba? So, pag sumagot ka doon, pwede ka nang mag-counter doon. Sabihin, lahat ng mga ano nga tawag doon? Ang tawag ka doon?
2: Yung...
1: Ano yun?
0: Hindi, yung kapag ka sumagot ka, tapos may counter ka rin, na hinihingi ka rin. Anyway, nawala lang sa isip ko. Nagla-law school ka, alam mo yan eh. Hindi. Para kailangan pong mag-aral talaga.
2: Correct.
1: Hindi pa nga siya graduate.
0: Ayun na nga eh. Eh dapat hindi sumagot.
1: Ayun na nga. Sobra naman si
0: Rob.
1: Alam mo.
0: Ano yun? Dito lang DJ Rico.
2: Sanayan sa ganyan.
0: Ano tawag doon? Hindi, ganun talaga sa law. Hindi, ano tawag doon? Yung counter something. Lalo hindi mo alam. Mamarunong ka na naman eh.
1: Hindi ako magano.
0: Hindi, ang point ko lang, kung civil case yan, di ba magpa-file siya ng petition or complaint niya? Pag nag-file siya ng petition niya, pagka sumagot ka, in the same answer, yung mga counter na hinihingi mo, ay pwede mo rin ilagay. Nakalimutan ko lang po yung tawag, pero mamaya pag naalala ko.
2: Correct.
0: So pwede mo na ilagay doon. Pagka namang criminal case, halimbawa sinabangan ka ng kasong kriminal sa Fiskalya, 'di ba, for determination of probable cause. Pwede ka rin pumunta sa Fiskalya, magsampa ka rin ng counter na kaso mo. So ang mangyayari diyan kadalasan pag nag-hearing, pag-iisahin na lang yan, i-consolidate.
2: Okay,
0: because they arise from the same cause of action, complaint of as a felony, except na magkaiba lang kayo ng version. So ibig sabihin pwede palagi. Ayan.
2: Nakalimutan ko talaga yung ano na yung terminology
1: okay
2: niya. Nakakahiya tuloy sa ano sa instructor ko.
1: Oo nga. Crush mo po, crush niya yung teacher
0: hindi.
1: Niya.
0: Hindi. Yung crush niya yung teacher niya sa commercial law. Sino nga yung sa corporation?
1: Lagot ka kayo,
0: ano
1: Dayan. Hi, Dayan.
0: Kasi sinasabi naman niya eh.
2: Si Attorney Danny.
0: Ano ang pili ni Attorney Danny?
2: Attorney Danny makatulad.
0: Makatulad.
1: Okay.
0: Wala siyang katulad.
2: Uy,
1: mga kabatas, every Tuesday po ng hapon, 4 o'clock yan. Samahan niyo po kami sa Basta Batas Online Edition. Kasama po namin ang mga abogado ng Insani Think, sila Attorney Alex Erese.
0: Baka pwede nating invite si Attorney Makatulad. Sa tingin mo ni Jericho.
1: I-invite na nga namin dati. Kinikilig si Rico dyan.
2: Hindi ako kinilig. Dinervyos ako lumang bakit.
1: Bakit?
2: Pinag-recite ako, di ba?
1: O hindi, loyal po yan si Rico kay Dayan.
0: Sabi niya lang, maganda daw kasi talaga itong si Attorney Makatulad.
1: Totoo naman. Sila Attorney Art Asuncion, sila Attorney Jigs Primicias, at saka sila Don
0: Attorney Don Victorio, Attorney Charlie Pascual.
1: Uy, hindi siya nag-ano ah.
0: Eh, paano nga yung si Charlie Pascual, siya yung nag-notaryo sa 18 Marines.
1: Attorney Charlie, shout out. Tsaka sana si Attorney Argel, no?
0: Pwede si Attorney Argel.
1: Aliw din yun. Lalo na pag mga lupa ang issue sa mga magsasaka. O Rico Jan Ferrer.
2: Alright, mga kabatas, hindi nyo alam, ibasta batas nyo. Mag-text po sa aming Basta Batas Helpline 0939-431-1244 o magpadala ng mensahe sa Facebook, Messenger, TikTok o sa aming YouTube para po sa libreng payong legal. Alright mga kabatas, and welcome back sa mga nagmimerienda ho dyan. Magandang hapon. Ito na ho ang ating pamimigay ng libreng load o Maya o GCash. Ihanda na po yung mga cellphone dahil itetext nyo po ang aming ang inyong kasagutan sa ating pong helpline 0939-431-1244. Itext din po sa amin ang inyong pangalan, address, ang inyong cellphone number at ang kasagutan para po sa ating katanungan. Ang ating question ay, ang mga heinous crimes ba ay dapat dinidinig sa lupon ng barangay? Ulitin ko, ang mga kasong heinous crimes ba ay dinidinig sa lupon ng barangay? Is it letter A, pwede? Letter B, hindi pwede? O letter C, depende kay CAP? Yan, i-text po sa amin ang inyong pangalan, address, cell phone number at ang inyong pong kasagutan sa 0939-431-1244. Mamaya pong hapon, abangan dahil ipopost po natin kung sino po ang nanalo ngayong araw na ito. Ayan, alright. So, pero may mga sumasagot din talaga, no? Na ano, no?
1: Teka, ito kasi si Ato, isa. Nag-show kami, ha? Napaka-unprofessional niya.
0: May mababagin
1: din. Uy, wag. Ayoko niyan. Ano ba na ito? Uy, bago magtapos ang ating programa ngayong hapon na to, I just want to particularly shout out po kasi nakalimutan ko previous sa episodes natin. Pasensya na po kayo na natabunan kasi. Hindi naman.
0: Para last week lang.
1: Talaga? Sabi po, yan, ilalagay ko dito yan para makita niya. Ayan. Sabi po niya dito.
0: Wow, Batas Helpline.
1: Diba? Si Texter 7107. Ang sabi niya, siya ay taga Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. Here's what he said. Ang ganda ng program niyo po, ma'am, malaman na tungkol sa batas. Tapos tatawa ka pa. O, diba?
2: Nagkatingin na kami ni Atty. Dodgy kung narinig namin malaman.
0: Uy, walang po. Hindi ako napatingin sa'yo. Dinadamay mo ko. Bakit tayo nagkatingin sa malaman?
1: Extra na nga eh.
2: May hinihintay ako.
0: Wala. Ako, tahimik lang talaga ako.
1: Patunay lang po yan ang basta batas talaga.
0: Ay, malaman.
1: Ay, meron po talaga kaming ginagawang tama. Iba. Uy, from ano nga ba yan? As far as Ilocos Norte up to South.
2: Negros Oriental.
1: South as in General Mindanao, Zamboanga.
0: Para pala tayong Itbulaga. Na mapapanood rin sa Channel 5.
1: So, paalala lang po, kung meron po kayong tanong or meron kayong gustong maintindihan sa batas, pwedeng-pwede po ang basta batas na labitan. Ang paliwanag po ni Attorney Edward Chico, napakalinaw. 0939-431-1244 o kaya sa aming social media pages, pwede niyo po kaming ma-reach. Rico John Ferrer.
2: Alright, so mga kabatas, isa na naman pong malaman at makwelang paghimay sa isyu at batas. Ang ating natunghayan, lagi po tatandaan na hindi po dahilan ng paghimangmang sa batas para ito ay labagin, alamin ito. Dito po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer.
0: At syempre po, no, ito si Attorney Edward Chico na laging nagsasabi na maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Alam mo, minsan naiiyak ako eh kasi hindi ko kalain na abot tayo sa ganitong sitwasyon na marami tayong natutulungan tao. Alam nyo, hindi importante ang bayad. Ang importante rito yung may natulungan ka, di ba?
2: Yes.
0: Sabi ko nga, sa totoo lang po, may mga lumalapit sa akin para magkaroon ng mga programa na nagawin ko. Sabi ko, pwede kong gawin yan, wag lang po legal advice na related. Kasi pagka ganun po, hindi ko talaga iiwan ng basta-bata. Sabi ko nga, kaya sabi ko sa inyo kanina, kahit malaki yung bayad, di ba? Pero wag lang sobrang laki. Siyempre pag sobrang laki, siyempre iba na yun. Sorry na, di ba?
1: Grabe ka.
0: Pero but nonetheless po, Bruce, direct gusto ko sa akin lang muna. Papaalam ako. So muli po, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, ano? At kung may katanungan kayo, wag ho kayong mahihiyang magtanong kasi po kami ay handa po laging magbigay ng didimpayang legal. Ngayon naman po, eto na yung malaman. Ikaw kasi yan eh. Hindi ko naisip yan. Ikaw nagsabi niyan eh.
1: Pag po ako pumayat mga kabatas, abangan nyo. But anyways, maraming pong salamat sa inyong suporta. Palagi po namin pinapaalala kung may tama purihin, kung may mali punahin. This is Jen Galvez. God bless you and God bless the Philippines. This is your Basta Batas.
11: important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management and airing broadcast station.
12: The hits all day. The best mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
13: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
14: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
13: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
14: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
13: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
15: When memories fade, stories deserve to live on. Introducing Eternal Link, the Philippines' digital legacy platform that preserves your loved one's life story forever. With a simple link, you can share with family and friends. Anyone can revisit photos, videos, messages, and meaningful moments anytime, anywhere. Scan the QR code or open the memorial link, and their story comes to life. Honor a life. Keep their memory alive. Visit eternallink.com.ph today and make a legacy eternal.

0: BlueMarlinBeachResort.com. Blue Marlins The Go. Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
1: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playboards. Dito lang sa Big Sound FM.
4: Uy, si Big Jerry na! I love you, Big Jerry!
5: 95.9 Big Sound FM! Magandang hapon! Umulat, bumagyo, ayos lang. Ah, diba, basta kasama nyo kami mga kaibigan. Maraming mga salamat, magandang hapon na naman. At magbibigay saya ang inyong likod, Big Jerry, hanggang alas 6 sa ating mga nagagandahang awitin at tugtugang Pinoy Playboys, mga kaibigan. Weather natin ngayon, mga kaibigan, the chances of rain is 88%, of course. The temperature is 24%, humidity at 83%, and the wind is traveling at 3 kilometers per hour. Heavy thunderstorms tayo ngayon. Heavy thunderstorms. Kaya magdara ng gyumpa or in general, the rain gear. Lahat bota, kapote, payong, di ba, ma'am?
6: Very good!
5: And syempre, may mga birthday ngayong araw na to. Happy, happy, happy birthday. And may have many, many, many more birthdays to come. Any anniversaries, monthsaries, at yung mga bagong sagot ngayon, at yung mga bagong hiwalay, welcome to the club. At sa ating mga bisita, yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating mga bisita, welcome to Baguio City. And experience, of course, the coldness. Our temperature, of course, summer capital of the Philippines. Eh, dito lang natin yung mararamdaman, ha? Sige, mag-halter pa kayo tsaka shorts. Kunhaan kayong akuter-ter, tilamin na. Iba-iba dyan, di na ka naliligo, di ba? Eh, sa sobrang lamig ha, nakadigos eh, nagawin si Manila, hampel nakadigdigaws. Aw! O, di ba? Binabati natin yung mga nakikinig sa San Fernando City LU. Yan, 105.5 Big Sound FM. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ha? At yung mga nakikinig sa 88.7 Big Radio, Tagbilaran City in Bohol. Yan. Welcome to our show. Isa magandang bagsak para sa inyo dito. Uy, magagandang mga probinsya na dito. Ang! Uy! Mga akin ang mga taga-provinsyano, provinsyana, dito sa Baguio, di ba magpalamig? Pero bakit kaya ang tawag nila doon pag yung mga provinsyana sa Ilocano, tawag namin dyan, Shanang. Hey! Nga mo, tapurmamon, Shanang, o di ba? Tapurmam, Shanong, o di ba? Provinsyanong gayam. Yung mga taga-provinsyanong, first time pumunta sa Saudi, o di ba? Natanggap sa trabaho. Tignan mo yung ano nila, yung lalagyan ng damit nila, parang yung ano, yung kanang patupat. Parang pinatigas na panigilawang box o di ba bungga. Anyways, eto rin mong isang magandang bagsak dinay, ang probinsyana, ang mga mayayamang gwapang probinsyana, mga kaibigan. Sayawan na naman sa ating, yan, kung sino naman nakikinig sa ating GM, mga kaibigan. Alright, dito nang siyempre pa, Big Ray na, Big Sound,
3: Pinoy, Pinoy, play.

This is a test of the emergency broadcast system.

0: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Benguet o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound FM.
3: Big Jerry na! I love you, Big Jerry!
4: Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playboots! Dito lang sa Big Sound FM!

0: Pinoy
1: Playboys.
2: The hits all day. The best mix from the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.
4: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
5: Relax, hindi ka nag-iisa.
4: Ay, akala ko ako lang.
6: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
7: Dari 5.9 Big Sound FM, mga kaibigan, 4:46 na ang ating oras. Eh, tuloy pa rin ang pakak. Kablawan tayo mga apo, mga nakikinig. Aray mga kaibigan, ang Alaban, the meat store. Yes, ang Flying V, nakikinig din po, of course. And, mga kaibigan, kung kailangan nyo ng bisikleta, tara na, let's go, Explore Bike Shop. Yan po ay nakatalaga. At makikita natin yan sa number 10, Abanao Extension. Bilhin na tayo ng bisikleta, mga kaibigan. Tara na sa Explore Bike Shop. Yeah, baby. At, syempre, binabati ko na rin si Architect Virgilio Miranda. Si Byong Byong, kumusta ka na dyan, laki? Di ka mamasyal din eh. Grabe naman, aray. Oh. Kablawan tayo matapos yung mga tropa nating kapulisan. Ha, na ano? Sila ang namamahala ha, ng sa mga barangay. Ha, for being to let the barangay peaceful. Yan. Ha? Iba yung quiet, iba yung peaceful. Yung quiet, wala kang marinig na kahit isa. Kahit tunog lang ng kuryat, di ba? Peaceful, walang gulo, walang bakbakan, walang agawat, yung kitinagbat, mga kaibigan. Ganun ang peaceful. Yan. And quiet, siyempre, kuryat lang ang maririnig mo pag quiet lang, o di ba? Depende lang pag nasa bukit ka. Hi nga pala kay Boss Mike ng J-Fame Car Aircon and of course to Doc Peter ng PNC Vet Clinic. Sila inyo po yung matatagpuan sa Total Gas Station, Albert Marcos Highway. Siyempre pa, binenta ko muna dyan. DJ Jerwin, diba? Binabati rin natin the whole staff and crew ng Capital Homes. And of course, ang Converge LU, ang April Joy Deckers and Furnitures, Coca Enterprises, ACNR Engineering, J&E Appliance Repair Services, and Trading. Ganyan din po ang Milandes Houseware, Joseph's Funeral Homes, La Union Metro Houseware, Metro Vision, K-Drone Security, Arms Corps, and our car accessories to Blue Marlin. Hello there. Likewise, ang River Farm, Tartmo Prinko, at Go Wash. Ngayon magamalong ka na kayo amin na po. Binabati rin natin ang ating mga tropa kapulisan. Ang Police Station 1, the Drug Enforcement Unit, Station Commander, Police Major Harriet Bolcio. Yan, Bolcio. And of course, Assistant Station Commander, Police Captain Aurelio Pamplanot. Yan, Pamplanot rather. And to Police Captain Lawrence L. Tabcao. And Police Chief Master Sergeant Marzan Sagid. Yan, mga kaibigan. Mabuhay po ang ating mga kapulisan. Ating best friend police, Captain Aldrin Saltin at ang Sino Mobile Force Company 3rd Platoon Overhead View Deck. Yan, magandang hapon sa inyong lahat dyan. 4:49 na mga kaibigan. Hi kay Roy Gabriz. Yan, kumusta ka na dyan? At yung kanyang signature saloon and barbershop dyan sa may Don Toga. Yes, kay paring, kumpare ko are, si paring Roy Gabriz. At kay Mang Jaime. Yan, ang restaurant award Longlong Trinidad kay Murky. At ang maganda kong kapitbahay yan to Ate Leia Morales and family. Likewise kay paring JR and Justice Quiroz. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ay, mga tropa nating mga taga Balatok Mines over Itogon, Benguet. Na magamalungkat na kayo amin na po kakabsat niya kaururat. O diba? At ang The United Igorots Golden Eagles Club kay Kuya Bobot dyan sa may La Trinidad, Benguet. Yan mga kaibigan. 10 minuto na lang ang natitira bago mag-alas 5:50 na mga kaibigan. Isang magandang bagsak, isang magandang 15 music sweep para sa inyo. Dito lang siyempre pa, reggae. Big radio na, Big Sound po!
2: The best of the best music with Big Jerry.

0: Barflex, Dover, Electrolux, Minami, mayroon din silang RCR, Aircon, Parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Totolay. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, Katabi, and City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720.
0: RSK Appliances, Repair Shop, Owned and Managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, Panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
3: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
4: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
5: Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playboys. Dito lang sa Big Sound FM.
6: Uy, si Big Jerry na. I love you, Big Jerry.
7: 95.9 Big Sound FM on Big Radio, 18 minutes after 5 o'clock, mga kaibigan. Alam nyo, super traffic pa rin dyan sa may bandang Nagillian Road o dyan po sa may Ferguson going to market, mga kaibigan, hanggang sa may Brower Road. Ay traffic po dyan, both lanes going to the market and going to Nagillian. Of course, ay traffic po dyan magmula sa may PLDT, sa may Bukawakan. Back and forth, traffic po diyan. Dyan sa PLDT all the way going to Cam Allen din. Papuntang City Hall ay super traffic po diyan. At from Kayang naman, papuntang Cam Allen going to Nagillian or to Bukawakan, pula at dilaw po diyan. Slow to moderate traffic po diyan. Lalong-lalo na po ang pula din sa may Otik Street. Grabe, super traffic kasi alam nyo na, rush hour ngayon. Yan, o, diba? Tapos medyo naulan-ulan pa. Naambun-ambun pa. O, diba? Tapos naguubuan pa yung mga tao sa loob ng jeep. Bakit kaya ganun, no? Kung kayo lang umaambun, mainit. Tapos, maraming mga naubo sa loob ng jeep. Mukhang, ewan ko lang, diba? Parang nakakatakot na nakakahawa. O, diba? Binabati ko pala si Kuya Jimmy ng RPN 9. Ayan, kumusta na? Ayan, binibisita tayo ating mga kasamahan sa radyo. Ayan, ang ating kasama sa industriya, mga KBP. Kamisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ayan, si Kuya Jimmy. Yeah, baby. And of course, that's something for you to know. Traffic update. At mapula-pula pa rin kasi uwian na. Alam niyo naman ngayon, mga kaibigan, rush hour. Kaya ganyan talaga. Tis-tis lang. At medyo mahaba pa ang pila sa mga sasakyan pa uwi sa inyo. Di ba? Mga biyaheng puntang, ano tawag nito? Irisan. Ow! Parang anak. Ow! Pila sa barya. Di ba? Ano ba? Anyway, sa mga nabagsak para sa inyo ng dahil sa pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, Onggoy naging tao.

0: Nang dahil sa pag-ibig, sampo ang anak ko. O, di ba bungga? Ganun talaga pag mahal na mahal mo yung asawa mo. Ha? Marami kayong anak. Medyo koneneng lang. Pero alam nyo kung bakit? Ganito mga kaibigan, real talk lang. Alam nyo, yung mga taong mga nasa bukid, di ba? Sila na nga yung ano, sila pa yung maraming anak. Alam mo kung bakit? Kasi... sa umaga, mag-aaralo si tatay na sa bukid. Oh, pag-uwi, oh, nako, itatali na yung kalabaw. Ha, sa tanghali. Maglalabing-labing na naman. Oh, tapos aaralo na naman mamaya na yung tanghali. Sa konti, di ba? Eh, pag mga mayayaman, wala nang oras yan. Darating na iyong tatay or nanay. Diba? Mga alas 11 na ng gabi, puyat pa. O, di ba? Tapos pa, sa pagganap ng pera. Wala nang oras. O, di ba? Sa mga labing-labing. Kaya ilan ang anak nila? Isa, dalawa, di ba? Diba? Totoo naman yun, di ba? Kuya Jimmy, di ba? Pero yung mga mahihirap, okay lang yun. Kahit isang dosena, marami naman bigas. O, di ba? Sa probinsya. Ngayon alam niyo na, ha? Kasi gayan! Di ba yung mga taga-probinsya, ang dami nila. Pero kung anong marami, yun ang masaya, di ba? Kwentuhan sa pagkainan, anak, kumusta naman yung eskwela mo? O, di ba? Eh, mga mayayaman, kumakain mag-isa, litso ng ulam. O, di ba? Wala pa yung anak. O, di ba? Nakapag nag-gigimik pa. Yung nanay, nasa kasino. O, di ba? Totoo naman yun eh. Eh, mga mahihirap. O, kain na tayo na kong. Kasi mamaya lulubog yung araw, wala nang ilaw. di ba bungga? Totoo naman yun. That's real life and real talk. 523 na mga kaibigan ng Dahil sa Pag-ibig. Ay tunay nga naman dito lang siyempre pa. Big Rage na. Big Sound pa!
1: Sabado na. Sabado na. Pinoy Playbullets na.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
4: 95.9 Big Sound FM on Big Radio. 5:44 ang ating oras, mga kaibigan. Yung mga naiwan sa kanilang mga bahay-bahay, ang isa ang kayo, nag-isa ang kayo. Ano ba? Tanuhang akus ko sila, pumpkin ka. Pagdating yung mga mahal niyo sa buhay, agusin ko sila pa, no? Di ba, bungga? Eh, paano? Gutom na. Tapos di ka pa nagsaing. Nandun ka pa sa cellphone mo. Nanunod ka pa ng ewan, di ba? Kaya yung mga tao ngayon, from lolo to apo, di ba? Eh, tunay nga naman may sari-sariling mundo. Ah, di ba? Kaya dapat, meron din yung time na, you tend to turn off your internet. Yan, maglinis ka ng bahay. Pagkatapos, saka mo asikaso yung cellphone mo. Kaga-aga pala ang, hindi pa nalunag yung mukat mo. Anong unang ginagawa nyo? Anong unang dinadampot nyo sa kama? Eh, di kayo cellphone nyo. Mali yun. Pagkatapos nyo magawa mga trabaho sa mga bahay-bahay, sa inyong mga bahay, saka nyo lang, if you think you're already free and you've done everything, household chores, you know, washing, cleaning, churba, ayun, yun, dun yung damputin ng inyong mga cellphone. But anyways, mga kaibigan, ako magpapaalam na, ito po ang ating quotation for today. Ay bukas, mga kaibigan, mga tugtugang dekada 70, dekada 60s, ano ba, 60, eh? Dekada 50, 60, ano ba yung 7? 60. Ayan, yan. Mga 50, 60, 70s. Yan. Mga lolo-lola, yung mga mahilig sa mga oldies, bukas mga kaibigan, pustaan tayo. Ha? Kaya mag-prepare na kayo para hindi sumakitin yung mga kasukasuan at yung mga tuhod sa pagsasayaw bukas. Ha? Ha, di ba? Ay, magpapaalam na kita, Kits Casbo. Ito pang ating pampagana special for today. Do the best you can until you know better. When you know it's better, do better. Coming from Maya Angelou. Yan, mga kaibigan. Pagkatapos niya, meron din tayong, siyempre, food for the soul. Yan. Alam niyo si, si Kuya Jimmy. Tunay nga naman, lagi nagbibigay sa akin niya ng food for the soul. Ng ating mga quotations from the Bible. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Yan, it's coming from the book of Psalms, chapter 73, verse 26. Yan. Totoo naman eh, itong ating katawan na mamatay, are. Mas magandang mas ang bubusog sa atin ay ang ating kaluluwa. Yeah. Everybody dies, it's inevitable. But of course, dapat pag nawala tayo sa mundong are, eh ang busog na busog ay ating spiritual. Di ba, ma'am?
5: Very good! Yes!
4: So, kita-kiss na naman, Casbo. Ha? Huwag kayong nilipat. So, bukas na ulit, mga kaibigan. Maraming masalam. So, magpapasalamat na. This has been your captain of the Air Edge, Big Jerry. Lagi nagsasabing, stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Get to go, kula go! And always remember, friends, I love you all at siyempre, uuwian na. Sasakyan kita. Dito lang siyempre ba, Big Rage na, Big Sound. Boom!

0: Sabado na, Sabado na, Pinoy Playbulits na.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
0: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
2: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailian, amoyo mo nga tanta nga panawin. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itinagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may pagano, kasano kabayag na dato'y crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta. Makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.
0: Pinoy Playboys.

0: tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of